na primary health care e ma tiny winga ravini mbula entan dau le lo reikina e na ngona entan do tavi mate. E levu na primary health care services e Alice Springs, mebaka na GP, urgent care clinic, vuni wai, la winga ravi kemini na marama, runi wakluveni, ke vuni wai, do vei zavumbati. Na venga rawe ni mbula dhavo ni ngandrewa. O santa ndonu mua rawata wakai wakalawa e na matangali visa dhavo o ni tiko kina. Ke waka o ngandrewa na weibu ke ni ngai vitar taramai verutou na multicultural e na namba saiva walu, walu ziwa, lima rua, walu vitu vitu ono. Se si kova na nonrutou website miska.org.au. Ni kena rawati na venga ravini.

0: Nin bi ay bala wawa bungi ni wan kal wara woro yira company chidi company.
1: Ayan ba marang marang jang ay gerangan ka gam nalenggan langar mangoy. Ayan.